Masu sauraron assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurare da ku a wani sabon shirin na Gafi Liga mai doki dake ba kowa da kowa labarin bakacin baki ba tare da kitare ko jerin iyaka ba. Tun bayan wata ziyara ta tawaga gidan Dr. Nasir Yusuf Gawuna wanda yau jami'an APC ta kara zaben da ya gabata a gansu tare da gwamnati Abba Kabir Yusuf a taron jiya musamman kuma da labari ya inganta cewa da yunkuri na komawa wadancan mutane zuwa cikin jami'an APC. Hakan sa da yadda ta jami'an APC sun kira Sulaja Aminu Gurgu mai fulo ya zo da gode wa gwamnan bisa ɗaukar shawarwarinsa da yake yi musamman na jawo 'yan hamayya

0: Amma kuna da wata matsala ne?
1: Kaman ni yanzu gari na Fegi Malu, daga dan asan zuwa Fegi Malu wallahi hanyar mu sai a haƙura. An zabi gwamnati da kyakkyawan niyyar za ta taimake mu ai mana aiki kuma taimaka.
0: Sun san da matsalar kuma?
1: Wallahi sun sani. Mu a Kura local government wallahi ba dan wani da ɗaya tankarda dubu da Allah ya kawo mana shi ba. Shine Salisu Jarma. Tun kafin mu zo APC ina taimakawa ƴan jam'iyya, ina taimaka ƴan APC Kwankwasiya da APC da Bukatar. Wallahi shi kadai ne. Ina kira ga mai girma gwamna, bawan Allah nan idan ina nesa da kai dan Allah dan Annabi ka janwo shi kusa kai domin wallahi idan da ba dan Salisu Jarma ba wallahi mu a Kura ba za mu sana demokradiya ba
0: ina ma magana 5 km da aka zo aka gama ga batula komai sola
1: to 5 km yanzu fa akwai mazabar da kike tsakanin ta da Kura
0: an yi ko bai ba
1: wallahi akwai mazabar da tsakanin ta da Kura kai kilometer 27 to ina su ina 5 km ba ai musu komai ba
0: an yi wacce din dai
1: me amfanin mu mazabu ba kai na wajen karmar kuma
0: za a zo ma ba maki
1: to shi yau he za a zo ke mun taimaki gwamnatin nan kuma amma mu ba taimakin mu ba
0: a ba kula da chairman dan majalisar jihar tarayya ba dubban sallame ku
1: wallahi dan majalisar tarayya da dan majalisar jihar chairman wallahi ba su da amfani mu a gurin mu ɗan wajen karamar kuma Kura saboda haka mai girma gwamna ya kamata daidai wannan gaba ka jara muna kishin ka muna san ka
2: to daga da yankin Kurma da Bugar ma da su magaji Fegi Malu nan kuma akwai Kabiru Yakubu Tutu dake zuwa da wani sako na jaje a madadin jarman Kura
3: a madadin mai girma tsohon dan takarar majalisar tarayya da kwamitin yakin neman zaben sa da masoyan sa na kananan hukumomin Kura Madobi da garin Malam muna mika sakon jaji da ta'aziyya bisa ibtila'in da ya faru ga al'ummar mazabaccin Romawa a karamar hukumar garin Malam muna mika jaji da ta'aziyyar mu ga mai girma gwamnatin jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf da mai girma shugaban karamar hukumar garin Malam barista Aminu Salisu Kadawa da mai girma hakimin garin Malam Katallan Kano Alhaji Daniel Ibrahim Yadakwari da sauran al'ummar karamar hukumar garin Malam baki daya muna jajantawa ga mai girma babanmu sarkin noma Alhaji Yusuf Nadabu wangiji Allah ya kara wa rayuwa albarka Allah ya kiyaye gaba ta'aziyya ga iyalai da ƴan uwan waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu mai girma Sardauna baya gari ne zuciyarsa tana cirumawa ya ce a isar da wannan sako kafin ya zo wangiji Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu shi kuma Alhaji Nadabu wangiji Allah ya kara kiyaye gaba Allah ya kara wa rayuwa albarka al'ummar garin Ciromawa mai girma Jarman Kabo injiniya Muhammad Salim Sarki Jarma yana jajanta muku yana addu'ar ubangiji Allah ya kiyaye afkuwar hakan gaba
2: Kabir Yakubu Tutu na jami'ar APC an guda kuma akwai Usman Dagi kufar gabas dake yankin Danbatta da yazo sa'on godiya ga Alhaji Almaji Dadi musamman bisa dawainiya dake wa jami'ar APC amma ta lairin motsi da aikan gwamnati da yake kamar da ci dai Alhaji Almaji Dadi ne ba su wancan umarni
4: Alimaji Dadi a jiya talata ya zo karamar hukumar Danbata ya kirawo makarantun Islamiya guda 50 inda ya ba su naira 50,000 wanda kimanin kudin ya kai naira miliyan 2,500 wanda ya ce su je su sha ruwa domin murnar takutaha da zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan ya zauna da kungiyoyi da jagori da dukkanin masu fada a jam'iyyar APC da ƴan dangwale na karamar hukumar Danbata inda ya zauna da su ya ba su kafakin arziki sannan ya ja hankalin su cewa a zabi jam'iyyar APC si daga sama har kasa bayan wannan mai girma Alimaji Dadi yace mu yabawa mai girma gwamna mu godewa mai girma gwamna domin hidima da mai girma gwamna yi wanda ranar litinin mai girma gwamna karfe 10 daidai ya bar gidan gwamnati bai koma ba sai washe gari ranar talata da musamman karfe 7 inda mai girma gwamna ya halarci maulidai kamar haka ya je makarantar Sheikh Sharif Sani Jambulo ya je gidan Kadiriya ya je wajen Sheikh Mai Hula ya je wajen maulidin Sheikh Aliyu Arhazimi mai girma gwamna ya je wajen maulidin Sheikh Malam Kamaluddin Adamu na ma'aji Alfindigi ya je wajen Maulidin Sheikh Atiku ya je wajen Maulidin Sheikh Mudi Salga sannan mai girma gwamna ya je wajen Maulidin Tijjani na ƴan mota haka ya tura mataimakin sa ya je wasu wuraren haka ya tura speaker ya je wasu wuraren Almaji Dadi ya ce mu dade godewa mai girma gwamna duba da rigingimu da ake tayi akan filin Rimin Zakara wanda an haura sama da shekara 50 amma cikin hukuncin Allah mai girma gwamna ya ba su wasu filayen a wasu wuraren sannan aka ba su diya na kudade mai girma Maji Dadi ya ce a shirye yake duk wata gudunmuwa da za a ba mai girma gwamna musamman tallata ayyuka na mai girma gwamna da mai girma shugaban kasa a su Wajibi Bola Ahmed Tinubu Almaji Dadi ya ce a shirye yake
2: Usman Dagi kofar gabas to zamu lika yankin gabasa da geza da san dan hukuri tsalla kauncin yankin dan fadin nagarta irin tantakar jami'ar da NDC da suke fatan nasara amma da aikin wani sakon siyasa ga wasu mutanen su da za su tsallaka zuwa cikin jami'ar APC
5: geza daga basawa wane ne dan takarar APC baya zuwa gaisuwa baya zuwa ko ina amma yau an waye gari na NDC kai ne gidan mutuwa, shine gidan daura aure, shine azburoci, duk inda zaka je gahi ga dan zaki kai alhamdulillah madarasa sun karbi wannan tafiya da ikon Allah sai an daka muku wa a wayennan ma madarasan ku masu riga da study
6: ba ka gani suna da uwa gindan mu su sun ga sun gama komai
5: Allah da falle daya ce magana ake ta dan zaki magana ake ta Abdulhalim Liman dan Maliki magana ake a garama hukuma ungogo da Manjibur Sani wakili magana ake ta dan oga waito yanzu gwamnati mu yanzu kenan kin zama kishiya a gaban Sani wakili in dai abu a zo a ce za a yi yayi bo ina aikin titin nan na Alibabura an zo an ce wai za a garba aikin za a yi an sa sign ball tun wajen Azumi har yanzu ko dutsen jiban ya dan ba ajewa kuma yanzu ya zo aikin titin Badaru to in dai kishiya ne kishiya ake to akwai wata matsala a wani gurin ku bar Sani yi wannan aikin mai gina gwamnati to dan kunkuru titin na tsahara abin da yake gayawa dan kunkuru da sara kai duk da naga mutane da yawo inda cikin su ya fara yin zabi ba za su iya rawa ba ka san gwangwaziya ta bakin gandu ba ta rago bace magoya baya idan ya tafi kar ku tafi in kun bi shi to ba dan ku ya tafi ba dan bukatar sa ce ba tafiya ba da kai hakuri akwai wanda mu'amalar da kuka da shi shine ya taimake ka a siyasa da ikon Allah a Kano falle daya ce har da Najeriya ma gaba
6: daya ba an ce fa shi shakur man su da an kada ba su sun ga sun tsallake
5: ko a Jos ko a Bukur Allah ke bada mulki ba wai a Kano ba ko na majalisar tarayya ko na sanatoci ko na gwamna ko na shugaban kasa muka ci wallahi sai an ba mu saboda aishi Allah ta rane mai gaskiya
2: tare bakin dan kunkurin Baba Daddawa sai ga Baba Ali Tsanyawa da shi ma da yake zuwa don sakon shatale jami'ar APC musamman yankin Tsanya da Gari tun bayan rashin samun takara da iyayen gidan su suka yi auncin yanki
7: ina kira ga matasan mu yan Tsanyawa da Gari da ku fito mu zabi jam'iyyar NDC a 2027 mu kada wannan jam'iyyar tamu ta APC saboda mai girma gwamna muna zauna lafiya da dan majalisar mu na tarayya engineer Sani Bala aiki yake ba dare ba rana yayi titin yayi mana bohol bohol ya sa mana wuta yayi mana gyaran makarantu asibitoci abubuwa mai girma gwamna honorable Garba ya ugwarmai yayi mana ayyuka na alkhairi ka zo ka sutale su dukkano a ina ne ka dauko mata ka ba takara in ba mu watsanya daga ba zami ba honorable mai gado zami a jami'iyar NDC ta kwankwasiya zamu kada Aisha ɗan dadi zamu kada Musubahu dan takara da ka dauko mana yanyanyan ba mu yi DCP Amina Ado Aminci shi zamu zaba tsanya daga ri Senator Barau Jibrin Maliya kadai zami a tsanyawa daga ri saboda haka mai girma gwamna ka falle daya ce insha Allah a Kano gwamnatin ka sai ta fadi jami'iyar kwankwasiya ita ce za ta lashe zabe daga sama har kasa Senator Barau Jibrin Maliya ne kadai zai ci zabe daman shi Senator Barau Jibrin Maliya na kowa ne duk wani wanda abu bai mai dadi ba saboda haka muna ba shi hakuri ku to mu hada a jami'iyar NDC saboda haka kuma wanda ya san engineer Sani Bala da honorable Garba ya ugwarmai sun mishi halacci to ni na tabbatar ba zai zabi jami'iyar APC ba matasa ku ci gaba da fita daga cikin jami'iyar APC mun ba da order mun ma muna tafe za mu fita daga cikin
2: Baba Ali Tsanyawa jagoran matasan jami'iyar APC a wancan yanki lawan magaji shine shugaban kan

0: Ina da san dan hukurin tsallaka kauncin yankin dan fadin nagarta irin tantakar jami'ar da NDC da suke fatan nasara amma da aiki alwani sakon siyasa ga wasu mutanen su da zasu tsallaka zuwa cikin jami'ar APC
1: geza daga basawa wane ne dan takarar APC baya zuwa gaisuwa baya zuwa ko ina amma yau an waye gari na NDC kai ne gidan mutuwa shine gidan daura aure shine asbuloci duk inda zaka je ga higa dan zaki kai alhamdulillah madasa sun karbi wannan tafiya da ikon Allah sai an daka muku wawa a wayannan ma madasan ku masu riga da study
2: ba ka gani suna da uwa gindan mu su sun ga sun gama komai
1: Allah da falle daya ce magana ake ta dan zaki magana ake ta Abdulhalim Liman dan Maliki magana ake a garama hukuma ungogo da Manjibur Sani wakili magana ake ta dan oga waito yanzu gwamnati mu yanzu kenan kin zama kishiya a garin Sani wakili in dai abu a zo a ce za a yi yayi boye ina aikin titin nan na Ali Babura an zo an ce wai za a garba aikin za a yi an sa sign ball tun wajen Azumi har yanzu ko dutsen jiban ya dan ba ajewa kuma yanzu ya zo aikin titin Badaru to in dai kishiya ne kishiya ake to akwai wata matsala a wani gurin ku bar sani'i wannan aikin mai gina gwamnati to dan kunkuru titin na tsahara abin da yake gayawa dan kunkuru da sara kai duk da naga mutane da yawo inda cikin su ya fara yin zabi ba za su iya rawa ba ka san gwangwaziya ta bakin gandu ba ta rago bace magoya baya idan ya tafi kar ku tafi in kun bi shi to ba dan ku ya tafi ba dan bukatar sa ce ba ta biya ba da kai hakuri akwai wanda mu'amalar da kuka da shi shine ya taimake ka a siyasa da ikon Allah a Kano falle daya ce har da Najeriya ma gaba
2: daya ce fa shi shakur man su da an kada fa su sun riga sun tsallake
1: ko a Jos ko a Bukur Allah ke bada mulki ba wai a Kano ba ko na majalisar tarayya ko na sanatoci ko na gwamna ko na shugaban kasa muka ci wallahi sai an ba mu saboda ai shi Allah tare da mai gaskiya
0: tare bakin dan kunkurin Baba Daddawa sai ga Baba Ali Tsanyawa da shi ma da yake zuwa don sakon shatale jami'ar APC musamman yankin Tsanya da Gari tun bayan rashin samun takara da iyayen gidan su suka yi auncin yanki
3: ina kira ga matasan mu yan Tsanyawa da Gari da ku fito mu zabi jam'iyyar NDC a 2027 mu kada wannan jam'iyyar tamu ta APC saboda mai girma gwamna muna zauna lafiya da dan majalisar mu na tarayya engineer Sani Bala aiki yake ba dare ba rana yayi titin yayi mana bohol bohol ya sa mana wuta yayi mana gyaran makarantu asibitoci abubuwa mai girma gwamna honorable Garba ya ugwarmai yayi mana ayyuka na alkhairi ka zo ka sutale su dukkano a ina ne ka dauko mata ka ba takara an ba mu watsanya da gar ba zami ba honorable mai gado zami a jami'iyar NDC ta kwankwasiya zamu kada Aisha ɗan dadi zamu kada Musubahu dan takara da ka dauko mana yanyanyan ba mu yi DCP Amina Ado Aminci shi zamu zaba tsanya da gari Senator Barau Jibrin Maliya kadai zami a tsanyawa da gari saboda haka mai girma gwamna ka falle daya ce insha Allah a Kano gwamnatin ka sai ta fadi jami'iyar kwankwasiya ita ce za ta lashe zabe daga sama har kasa Senator Barau Jibrin Maliya ne kadai zai ci zabe daman shi Senator Barau Jibrin Maliya na kowa ne duk wani wanda abu bai mai dadi ba saboda haka muna ba shi hakuri ku to mu hada a jami'iyar NDC saboda haka kuma wanda ya san engineer Sani Bala da honorable Garba ya ugwarmai sun mishi halacci to ni na tabbatar ba zai zabi jami'iyar APC ba matasa ku ci gaba da fita daga cikin jami'iyar APC mun ba da order mu ma muna tafe za mu fita daga cikin
0: Baba Ali Tsanyawa jagoran matasan jami'iyar APC a wancan yanki nan magaji shine shugaban kan

0: 93.1 FM.
1: Madalami sauraro barkan kala jimrin kasancewa da Ayo Radio a Zangon FM. Yanzu agogon mina cewa karfe 6:31 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, kuma yanzu mai sauraro kai tsaye za mu je ga filin na sharhi da suka ce akan labaran da suke ci gaba da daukar hankali. Ina ga mai sauraro zan fara da musamman labarin yadda kwamitin majalisa a yawanke shugaban ma'aikata na faro shugaban kasa daga hannu a zargin nan na kafa a hukumar nan ta bogi. Ina ga mun yi wannan bayanin a baya musamman akan abin da shafi wannan al'amari. To sai dai abin anan shine wani sai ya ce to duk da dai an wanke shi to su sauran da za a samu danu kada wannan dai ya zama karshen zancen kenan, kila ba za ma ka ƙara jin labarin hukuncin da aka dauka akan waɗanda suke da hannu wurin kafa wannan hukumar ba. To amma shin wasu irin matakai kake ganin gwamnati ya kamata ta dauka duba da ganin bayan wannan an gano wasu ƙarin hukumomi da ake tunanin na zargi na bogi ne aka kafa su?
2: Tun bayan da wannan al'amari ya wato ya kunno kai, abinda mutane suka yi ta kira-kira da shi musamman ma kungiyoyin fararen hula, fada shugaban kasa ko kuma shugaban kasa ta dakatar da shugaban ma'aikata na fada shugaban kasa Filipe Xavier Mila, domin dukkanin zargi da ya kai ga matakin da sai an gudanar da bincike, masana doka suna ganin bai kamata a ce ana yin bincike ba kuma mutum yana ci gaba da
1: ofishin nan.
2: Yawa ya kamata a ce a dakatar da shi sannan kuma a gabatar da bincike saboda dukkanin abubuwan da suka danganci wannan zargi da ake yi wa ita wannan hukuma ta bogi da kuma saka hannun shugaban ma'aikata na fada shugaban kasa Filipe Xavier Mila. Da alamu na hankali za su bayyana cewa la'alla ma Filipe Xavier Mila yana da hannu a wannan zargi da ake masa. La'akari da cewa kamar dalilin shugaban kasa ne yana da alaka da shugaban kasa ta Cote d'Ivoire, to shi yasa ba za a dauki dukkanin matakan da suka dace ba wajen ganin cewa an yi bincike yadda ya kamata da kuma gudanar da matakan da suka dauka, wato ya kamata a dauka domin shi Filipe Xavier Mila ya fuskanci hukunci dangane da abin da ake zargin sa da aikatawa. Tun lokacin da aka samu dambarwa na bullowar ita wannan hukuma ta bogi, za ki ga shugaban kasa ko kuma fada shugaban kasa ta umarci a gudanar da bincike, inda ita kanta hukumar ICPC take gudanar da nata binciken mai zaman kansa, ita ma kuma majalisar wakilai take gudanar da nata binciken mai zaman kansa, wanda kuma ita wannan bincike da ake ya kamata a ce an ga majalisar dattawa a matsayin ta na babba a ita wannan wato gudanar da dokoki a kasa, ita ma tana gudanar da nata binciken, ko kuma a ce majalisar dattawa ma ita aka dora wa alhakin gudanar da binciken ba majalisar wakilai ba. La'akari dai da cewa kamar ita fadar shugaban kasa kai tsaye ta fi hulɗa da majalisar dattawa ko kuma zartar da doka da oda, ya fi alaka tsakanin sai ya kamata mu fara kalla da kuma girman fadar shugaban kasa wanda ake takaddama a kansa. Shugaban kasa yake wa aiki kuma shugaban kasa mutanen Najeriya yake wakilta. Lokacin da aka samu wannan dambarwa akan abin da shafi ita wannan hukuma ta bogi, babban abin da shi shugaban hukuma ta bogi yake alakantawa da shi kan cewa yayi alaka kai tsaye da shugaban ma'aikata na fada shugaban kasa, wanda kuma har yake cewa idan aka bashi dama akwai hujjojin da zai iya bayyanawa da ke tabbatar da cewa ya alaka da Filipe Xavier Mila, amma kuma ba a bashi wannan damar ba. Sannan dangane da abin da shi Prince Adenne me yake magana aka lokacin da ake gudanar da bincike, jami'an yan sanda suna masa bincike ne a cikin sirri, wanda kuma yake adawa da hakan lawansa ma ya fito yayin magana, wanda yake ganin cewa ya kamata ma idan binciken za a yi a gurfanar da shi a gaban majalisar wakilai, tunda an ce shi wannan kwamiti na majalisar wakilai binciken sa zai na yi, kuma dukkanin abubuwan da ake cewa za a yi bincike aka akwai bukatar a ce mutum an gurfanar da shi a gaban majalisar wakilai, dukkanin wanda ake zargi ko kuma shugaban wata hukuma da ya taba rikewa ko kuma wanda ake zargin sa da badakala, idan har ana ganin ya gudanar da wani abu ba bisa ka'ida ba ana ga ita sane a masu tambayoyi a idan duniya ta gani, amma kuma shi jami'an yan sanda da DSS da kuma ICPC ne suke masa tambayoyi a cikin sirri, wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake adawa da su. Sai yake cewa idan har da gaske binciken sa za a yi kuma ana so ya gabatar da hujjoji ko kuma ya bada amsa, to ya kamata a yi a idan duniya a je majalisar wakilai a tsayar da shi a masa tambayoyi ɗan majalisu kowa ya masa tambayoyin abin da yake ganin ya dace ya tambaye shi shi kuma zai bada amsa amma kuma ba hakan aka yi ba kawai yan sanda ne suke masa tambayoyi a cikin sirri wanda daga farko shi ma ya bayyana cewa yayi tunanin za a kai shi majalisar wakilai ne a masa tambayoyi dan duniya kuma sai aka yi sabanin haka
1: na'am kuma wani abun ma shine yadda shi kanshi bajami lamun da majalisar ko kwamitin majalisar wakilai suka yanke ada ba shine kakakin majalisar wakilai wani sai ya ce to shin su ya kamata ma su gudanar da wannan binciken duba da tsaffin abokan aikin sa ne
2: daga cikin sa ne Allah ma wasu yaran sa ne sun yi aiki a karkashin sa shi yasa nake ganin tun farko majalisar dattawa duk da majalisar dattawa ma akwai wanda suka taba aiki da Bajavie Miller amma kuma girman majalisar ya kamata amma fara kalla ko kuma shugaban kasa ya kafa kwamiti na musamman wanda zai gudanar da wannan bincike ko kuma a baro ita ICPC din tunda ita take da alhakin kula da dukkanin abubuwa da suka shafi cin hanci da kuma badakala da dukiyar kasa ta gudanar da bincike ba tare da sai an sa ma majalisar wakilan ba duk da su ma dai alhakin su ne na gudanar da wannan aikin amma majalisar wakilai koda sun kama Bajavie Miller da laifi ko ba su kama shi da laifi ba kamar yadda kika bayyana din za su iya masa rangwame a matsayin sa na tsohon abokin aikin su ko kuma wanda suka taba aiki tare da shi
1: Na'am, idan aka fara mu je ga batu na gaba wanda shi ma yake da matukar muhimmanci duba da yadda a lokacin zabe yake cigaba da karatuwa shine koken da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta yi ko in ce gargadi na cewa ya dafa bayanan ƙarya da fasahar AI ke samarwa na iya yin barazana ga sai hancin zaben shekarar 2027 zaka ga tun kafin ma a fara ma yayin fasahar AI dama akan saba da wadannan matsalolin balanta na yanzu ma da zaka ga yana wahala ka iya tantance shin wannan labarin gaskiya ne koko ƙarya na'am to shin ta kike ga kuma ta tunkar wannan al'amarin
2: daman fasaha ta cyber yana ɗaya daga cikin abubuwan da ita hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC take fuskantar koma baya kuma take fuskantar kalubale tare da fuskantar matsaloli aka idan muka dauki na'urorin da ake amfani da su kamar na Bibas da makamantan su da na'urar tantance masu kada ƙuri'a yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake samun matsala dangane da su duk da dai ba wannan ne abinda ita hukumar INEC din take bayyana cewa za a fuskanci matsala a zaben shekarar 2027 ba wannan can manyan kayan aiki ne na fasaha su ma ana samun matsala da su barantana abinda ake ganin sa karami amma kuma babba wato fasahar AI daidai wannan lokaci idan muka kalli shafin hukumar INEC kamar na Facebook ko na X da makamantan su mutum zai iya dauko wata sanarwa ta ƙarya ya bayyana cewa gashi hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC tayi kaza ko kuma ta fitar da wata sanarwa wanda kuma abin sai ya kasance ba haka bane ba idan mutum ba shafin hukumar na INEC yake bibiya ba zai ci karo da labarai wanda suka kasance na ƙarya ko kuma labaran bogi wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake fafutukar yaki da su a daidai wannan lokaci musamman ci gaban zamani ko kuma ci gaban mai haƙari ja da aka samu a daidai wannan lokaci na samar da kirkirarren basira ta AI amfani da deepfake da ake amfani da su bidiyo mai motsi ko kuma hotuna wanda mutum zai
1: yi amfani
2: da flyer ko kuma poster zaka yi tunanin yau na mutum ne amma kuma ba nashi bane ba wata guda cikakke sai kin ga hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta fitar da wata sanarwa tana ƙaryata abu da aka faɗa ba nata bane ba kuma daga shafin ta yake ba inda take kira ga mutane suna bibiyar shafin hukumar sahihi wanda yake da blue tick din nan wanda anan ne za ana samun bayanai masu inganci wanda kuma kai tsaye daga wannan hukumar yake idan muka kalli yanzu a cikin labarin da makaranta da asuba akwai rahotanni da hukumar yan sanda ta kasa take ƙaryatawa kan cewa ba za a yi training din waɗanda suka nemi aikin yan sanda na constable ba to irin wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake nuna damuwa aka a ranar litinin din ta gabata hukumar ko kuma rundunar yan sanda wato rundunar sojoji ta kasa ita ma ta ƙaryata wani labari da ake alakantawa da shafin hukumar na Facebook to abubuwa makamantan wannan dole ne sai hukumar NISDA ta samar da wasu hannoyi da kuma dokoki wanda za su na tabbatar da cewa ana regulating hanyoyin da ake amfani da su wajen samar da labarai na ƙarya da kuma labaran da suke sahihi wanda idan ma kalli yadda ake yawan amfani da AI wajen sarrafa labarai ko kuma hotuna wanda za su rikitar da tunanin dan adam mutum ya kasa gane wannan abin gaskiya ne ko kuma wannan abin ƙarya ne abu ne da yake da matukar wahala wanda kuma nauyi ne da ke kan hukumar internet da wanda ya kamata a ce ta samar da tsarin da zai tabbatar da cewa 'yan ƙasa suna riskar labarin da yake mai inganci ne kuma ba labarai bane na ƙarya, wanda kuma anan ɗan ƙasa su ma ya kamata a ce sun samu wato wayewa da za su na tabbatar da cewa dukkanin abin da na karanta ƙarya ne ko kuma ba ƙarya bane ba. Idan aka ce hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta fitar da wata sanarwa, ina ku kwantan gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba, akwai inda ya kamata in shiga in tabbatar da hakan gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba. Idan ba shafin hukumar bane na shiga wannan mai blue tech din, naga tabbas ita ce ta fitar da wannan sanarwa, to ba ta yanda za a yi na gaskata abin da ake cewa hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta fitar da sanarwa akan abu kaza ko kuma fitar da wani sakamako. To wannan ita ce ni a tunani na hanya ɗaya tilo da mutane za su kauce daga samun bayanai na ƙarya ko kuma samun bayanai na bogi wanda ake amfani da basirar AI wajen samar da su.
1: Na'am, to amma dangane da matakin da ita hukumar aiki da kwana gudanar da zaben shugaban ƙasa na gwaji, kana ga hakan zai iya taimakawa, zai tasiri?
2: A dama ana danyi, musamman zaki ga a sa hoton wanda yake jam'iyyar ta APC ko kuma wanda yake jam'iyyar ta PDP ai a shafukan sada zumunta, wasu kafafan yaɗa labaran su ma suna yin makamancin haka, wanda hakan yana tabbatar da cewa ita hukumar ta shirya dangane da zaben da za a yi na shekarar 2027, ta kuma waɗannan hanyoyi ne za ta gane kalubalen da za ta fuskanta domin ta dauki matakan da za ta magance su akan lokaci, ba wai har sai lokaci ya kure mata ba.
1: Na'am, a to ina gabara mu je ga batu na gaba a gurguje shine musamman yadda aka bayyana matakin da rundunar yan sanda ta dauka na sallamar waɗansu jami'an ta da aka samu da hannu a wurin halaka wani dalibi. Ka san wannan al'amari ne da ina ci gaba da daukar hankali, kuma ya dade ina cewa al'umma cewa kwarya, sai kun lokaci a ce jami'a bisa kuskure harsashi ya sauce ya halaka mutane da dama, ji sun sha rayukan sakamakon waɗannan matsalolin da aka samu. To ana ganin dai wannan kamar daukar irin wannan matakin, sai kaga an ce an za a lalatar da su, amma ba za ma ka ƙara jin labarin ba, to ko sun koma aiki ko ba su koma aiki ba ko ba a sani, to amma dai ga wannan dai an ce an sallame shi. To shin ya kake ganin waɗannan matakan da
2: to ai ba wai sallamar ba, idan har ya kasance mutum an same shi da laifi musamman ga abin da ya shafi halaka mutum ko kuma raunata wani, in an sallame shi wannan wani abu ne na daban, amma a tabbatar da doka. Idan an zalunce ni, ba wai a kori wanda ya zalunce bane shine adalci, a'a, a bi min hakkina, a bi min Kaduna. Idan dan sanda ya aikata laifi ko kuma bai aikata laifi ba, abin da doka ta tanada shi ya kamata a ce an tartar da shi, ba wai ko rasa aiki ba. Kora aiki wani abu ne mai zaman kansa na daban, amma kuma wanda aka zalunta din ya kasance shi ma an bi mai haƙƙin sa daidai da abin da doka ta tanada. Irin waɗannan matsaloli da kiga suna yawan faruwa, amma sai kiga rundunar yan sanda ta ƙasa ta bayyana cewa ta kori waɗannan aiki, wanda kuma daga nan ba za ki sake jin wani labari ba ko kuma wani mataki da aka dauka ko kuma an gurfanar da su a gaban kotu, musamman ba kotun da take kula da jami'an tsaro, wanda an samu ta ne musamman domin dokoki da suka yi daidai da jami'an tsaro da kuma
1: ta amali da miyagun kwai. Zaka ga ana ta yin kiraye-kiraye na afarin waɗannan gwaje-gwajen a makarantu, makarantun gaba da sakandare, makarantun sakandare ma, to gashi nan ma har yanzu hukumar hana shara fitar da miyagun kwai ta jihar Kano tana yin kira ga ma'aikatan lafiya akan kokarta aka ana wannan gwaji a makarantu domin ganin an daƙile shaye-shayen miyagun kwayoyi tsakanin matasa. To sai dai wasu suna ganin hakan fa ba lalle ya yi tasiri ba, irin waɗannan gwaje-gwajen idan ma aka ce za a yi sautu, amma kana ganin zai iya yin tasiri ko ko ya kake gani al'amarin?
2: A tunanina wannan zai yi tasiri sosai da sosai, saboda abin da ya shafi ta'ammali da miyagun kwayoyi ko kuma shaye-shaye, mutum in ya fara yana farawa ne a daidai lokacin da shekarunsa sun yi daidai da wanda yake da wato ɗan sakandare. Idan har ya kasance gwamnati ta ɗauki wannan kira da muhimmanci kuma za a aiwatar da shi yadda ya kamata, za a samu kaso mafi yawa, kaso mai rinjaye da za a daƙile matsalar shaye-shaye da ake fama da su, amma ko ina ne ba ma wai sai Kano ba, dukkanin waɗanda ake ganin suna ta'ammali da miyagun kwayoyi Allah suna farawa ne kamar daga shekarun da suka kai 16 zuwa 20 da wani abu, wanda kuma waɗannan shekaru sun yi daidai ne da wanda yake makarantun gaba da sakandare, wato kafin ma ya je gaba da sakandare yana ɗan sakandare kenan. Idan har ya kasance ana yin gwaji ga dukkanin ɗaliban da za a sa su a makarantar sakandare kafin su je gaba da sakandare, wannan zai taimaka matuƙa, ainin zai taimaka matuƙa gaya a gano waɗanda suke ta'amali da miyagun kwayoyi, a kuma samar da hanyoyin da za a jawo hankalinsu su daina wannan mummunar ɗabi'a ko kuma idan ma har za su shige ta a dakile hanyar da za su shige ta din saboda idan maka dauki makarantun kwana ko makarantun je ka dawo makarantu ne da ake hada yara kala kala wannan yazo daga can wannan yazo daga nan kuma kowa da irin dabi'a sa kuma kowa da irin kinjin da yake da shi idan har ya kasance dalibai sun sanya ido ko kuma malamai sun sanya ido an hada hannu tare da iyayen yara da sauran masu ruwa da tsaki ni a gani na wannan hanya ce sahihiya da za a magance matsalolin shaye-shaye da ake fama da su a cikin al'umma
1: na'am to amma musamman ma zaka ga wannan matsalar ta shaye-shaye ba iya a makarantu ake fuskanta ba akwai kira-kiran da aka rika ina wuraren ayyukan yi nan ma a rika irin wannan gwajin to kana ganin duk wannan zai iya taimaka duba da kaga wannan matsalar ba iya matasa matasa masu karancin shekaru tunda ce matashar mai dan shekara 55 a Najeriya matashi
2: ne ba matashi ba
1: to ba iya matasa masu karancin shekaru yake shafa ba ta zaka ga mutane sun manyanta amma kuma duba da cin san da suka fara sai kaga sun kasa daina to shin kana ganin irin wannan gwajin shine mafita ko ku akwai wasu abubuwa na daban da ya kamata a ce gwamnati na yi domin ganin ta dakile abubuwan da ke sa mutane su fada dabi'ar shaye-shaye
2: babbar hanya dai misali kawai ya kasance ba hanyar da za a yi safarar kwaya ita ce hanyar da za a
1: yi zai yiwu zai yiwu
2: to in gwamnati so zai yiwu
1: abin da kasashen ma da suka fi ci gaba ma bai yiwu ba ban ta namu
2: amma nan misali idan aka ce kana neman abu to abin nan da kake nema sai aka ce ba za ka samu ba sai kai abu kaza ko kuma sai ka daina abu kaza to kin ga wannan hanya ce misali wanda za su kasance tana da sauki wajen rage matsalolin shaye-shayen idan dalibi yana so ya shiga secondary sai aka ce mai fa secondary nan ba za ka shiga ba sai an tabbatar an ma gwajin kwaya baka shan kwaya sannan za ka samu ka shiga secondary misali kafin a fara gwajin cuta mai karya garkuwar jiki adadin cutar mai karya garkuwar jiki tana karuwa sosai da sosai amma bayan da hukumomi a arewacin Najeriya suka bullo da wannan doka ya zamto mutum ba zai aure ba har sai an masa wannan gwaji hukumomi da ke kula da cutuka masu yaduwa sun ce sanadiyar wannan mataki da aka dauka cutar tana raguwa da adadi mai yawa a arewacin Najeriya to kin ga makamancin hakan idan ya kasance mutum ba zai samu aikin yi ba sai baya shan kwaya mutum ba za a bashi aure ba sai baya shan kwaya mutum ba zai shiga secondary ba ko kuma ba zai shiga jami'a ba sai baya shan kwaya idan har hakan ya kasance wajibi ne ko ba a magance hakan da kaso mai yawa ba ko kuma ba a magance hakan 100% ba a gani na za a magance hakan da kaso mai tarin yawa anan ba tare da an fuskanci wasu matsaloli ko kuma koma baya ba
1: na misalar roko daga shafa kana tare da Radio Radio a fili na sharhi a kan labarin da suka fi daukar hankali ina ga labari na karshe za mu dan yi tsokaci a kashi ne musamman wanda ya faru a jihar Kano rundunar yan sanda ta bayyana ta kama wani da ake zargi da damfarar masu neman aiki wasu za su iya cewa to ai su ma mutanen da laifin su me yasa suka ba da kuɗi domin a ba su aiki to amma Najeriya miki mutane da dama sun sa samun aiki ta hanyar dole sai ka ba da wani abu kafin za a baka offer ne ko menene gashi matsaloli daban-daban to ana ganin te wannan ne matsalar ta ya za a yi magance duba da wannan ba lalle ya zama na karshe da za a samu ba
2: na'am matsalar cin hanci da rashawa ita ce babbar abin da yake damun mutane a koyaushe a arewacin Najeriya shi yasa dukkanin wanda zai fito takarar shugaban kasa
1: zai yaki da shi
2: shine cin hanci da rashawa to ni sai nake ganin duk da yana faruwa amma ba wani aiki ne wanda da gaske ne aikin da gaske za a ba mutum a ce wai sai ka ba da kuɗi za a baka
1: a Najeriya
2: saboda lokuta da dama za ki ga idan an fitar da sanarwar neman ma'aikata a kasan sanarwar sai a ce ba a neman koda kwabo ko kuma naira kaza
1: haka ake rubutawa amma to a zahirin kuma ya kike faruwa a zahirin me ke faruwa
2: wannan dai abu ne da ba za mu iya bayyana shi anan ba amma dai kam bana tunanin wai idan aiki na tsakani da Allah ne kuma ka cancanta za a baka a ce sai ka bada kuɗi tukunna za a dauke ka aiki musamman ma aikin gwamnati idan wasu bangarorin ne zai iya kasancewa hakan za ta iya faruwa
1: bangarorin masu zaman kansu misali
2: amma aikin gwamnati bana tunanin wai za a baka aikin gwamnati a ce sai ka bada kuɗi idan sun fara a shekarun baya wannan abu ne da ya riga ya wuce amma a yanzu dukkanin aiki da za a dauka matakai ne ake sawa masu tsauri wanda kafin mutum ya je ga matakin da za a bashi aikin ma sai ya tsallake dukkanin matakan da suka dace musamman ma yanzu da aka shiga duniya a tafin hannu portal ne ake budewa a internet mutum ya cika irin takardarsa sun yi daidai da abin da ake bukata sannan a bashi aikin kafin ma ya kai ga matakin daukar aikin za a tantance a ga ya cancanta ba shi aikin ko kuma bai cancanta ba shi aikin ba, amma a yanzu ya kamata matasa su karatun ta nutsu wajen ganin cewa wai sai na fada kudi za a bani aiki,
1: kuma kamar
2: hakan yasa mutane suke fadawa hannun
1: yan dabara, kamar da ka bayani yadda yanzu duniya tafin hannu kai ma zaka iya kwarmata bayanan a misali ka je neman aiki an ce sai ka bada abu cikin sauki ba tare da ma an san kai wane zaka iya sanar da hukumar nan cewa fa ga fa abin da ke faruwa fa ana cewa domin kare al'umma kare kanka da kuma sauran waɗanda za su fada tarkon su
2: irin wannan mutane da farin mutum
1: sama da 20
2: sama da 20 kuma miliyan 40 kuma nawa ya karba a hannun su wani irin aiki za a ba su
1: kin ga kasar rashin aiki mutane
2: wani mutum da ya karbi ya kai miliyan 2 a hannun shi kenan, to wani aiki za a baka wanda sai ka bada kuɗin da yake naira miliyan 1 ko kuma naira miliyan 2, kinga akwai hatsari a cikin hakan sosai da sosai. Ya kamata a ce matasa sun yi karatun ta nutsu su san irin ayyukan da za su na nema, ko kuma idan ma ka nemi aiki aka ce sai ka bada kuɗi ka kai korafi, dukkanin aikin da ake bukata inganci ake bukata a yanzu, kuma dukkanin wanda yake so a mai aiki mai inganci ba na tunanin zai dauki wanda bai cancanta ba. Rashin cancanta ita ce za ta sa su yi mutum ya bada kuɗi tukunna za a bashi aiki. To kuma dukkanin ma'aikatu ko kuma masu zaman kansu ko kamfanoni ko kuma ma'aikatan gwamnatin tarayya yanzu ba na tunanin za a dauki wanda ya kai dan shekara 40 ko kuma ba fata muke ba a ce wanda ya kasance gurgu a dauke shi aikin dan sanda a bashi. To in ya kasance kuɗi mutum zai bayar a bashi aikin dan sanda, gurgu ma ko kuma mai kariya kafa zai iya bada kuɗi shi ma kenan a dauke sa aikin. Kin ga anan cancanta ita ya kamata a ce an fi bawa priority dangane da abin da ya shafi daukar aiki ko kuma cancanta a bada aikin.
1: Ka san baya ga wannan tsarin na zargin cewa sai ka bada kuɗi akwai zargin cewa in aka samu maka aikin sai ka bada albashin ka na wata biyu ne ko wata uku, amma kaga duk abubuwa ne da zaka ga duk cin hanci da rashawari ne, kuma gara ba a ce sai an baka aikin
2: da suka shude ba wai na yanzu ba,
1: ba wai na yanzu ba an daina haka
2: yanzu gaskiya ba ta faruwa,
1: to gaskiya kamata in je in yi bincike
2: to ya kamata ki
1: bincike
2: sai ki rahoto na musamman a makon da zamu shiga
1: isararo duka abin da yasa muke nan a wannan filin. Zamu je ga sashen mana tallace tallace idan mun dami sarar ajiti karfe 7 akwai maimaicin shirin gafili ga mai doki da fatan za a ci gaba da kasancewa da Radio a Zongwen FM.

0: 93.1 a Zangon FM.
1: Ban makarantun sakandare a jihar Kano ga wata dama ta sake samuwa kasaitacciyar muhawarar Arewa Radio ta sake dawowa
2: wo ho ho inda ake karo da ruwan hujjoji wake da gamsassun bayanai da zai iya gabatarwa akan nuna goyen baya ko akasin haka akan kowane madu'i
1: zaka iya ko zaki iya fafatawa da takwarorin ku da kuke da bambancin ra'ayi
2: wane ne yake jin ya yadda da kansa kuma zai iya ko kuma ya san wani dalibi ko dalibar sakandare dake shekaru tsakanin 13 zuwa 18 da su iya to a sanar da su domin muhawarar Arewa Radio ta wannan karo akwai damar lashe kyaututtuka masu muhimmancin gaske
1: domin shiga

0: kuma akwai kabiru yakubu tutu da ke zuwa da wani sako na jaji a madadin jarman kura
1: a madadin mai girma tsohon dan takarar majalisar tarayya da kwamitin yakin neman zaben sa da masoyan sa na kananan hukumomin kura madogo da garin malam muna mika sakon jaji da ta'aziyya bisa ibtila'in da ya faru ga al'ummar mazabaccin Romawa a karamar hukumar garin malam muna mika jaji da ta'aziyyar mu ga mai girma gwamnatin jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf da mai girma shugaban karamar hukumar garin malam barista Aminu Salisu Kadawa da mai girma hakimin garin malam Kacallan Kano Alhaji Daniel Ibrahim Yadakwari da sauran al'ummar karamar hukumar garin malam baki daya muna jajantawa ga mai girma babanmu sarkin noma Alhaji Yusuf Nadabu ubangiji Allah ya kara wa rayuwa albarka Allah ya kiyaye gaba ta'aziyya ga iyale da ƴan uwan waɗannan suka rasu Allah ya gafarta musu mai girma Sardauna baya gari ne zuciyarsa tana ciro mawa yace a isar da wannan sako kafin yazo ubangiji Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu shi kuma Alhaji Nadabu ubangiji Allah ya kara kiyaye gaba Allah ya kara wa rayuwa albarka al'ummar garin Ciromawa mai girma Jarman Kabo injiniya Muhammad Salim Sarki Jarma yana jajanta muku yana addu'ar ubangiji Allah ya kiyaye afkuwar hakan gaba
0: Kabir Yakubu Tutu na jami'ar APC hannu guda kuma akwai Usman Dagi kufar gabas dake yankin Danbatta da yazo sakon godiya ga Alhaji Almaji Dadi musamman bisa dawainiya dake wajen jami'ar APC amma da tallairin motsi da aikan gwamnati da yake kamar da today Alhaji Almaji Dadi ne ba shi wancan umurni
2: Alimaji Dadi a jiya talata yazo karamar hukumar Danbata ya kirawo makarantun Islamiya guda 50 inda ya ba su naira 50,000 wanda kimanin kudin ya kai naira miliyan 2,500 wanda yace su je su sha ruwa domin murnar takutaha da zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan ya zauna da kungiyoyi da jagori da dukkanin masu fada a jam'iyyar APC da ƴan dangwale na karamar hukumar Danbata inda ya zauna da su ya ba su kafakin arziki sannan ya ja hankalin su cewa a zabi jam'iyyar APC daga sama har kasa bai wannan mai girma Alimaji Dadi yace mu yabawa mai girma gwamnati mu godewa mai girma gwamnati domin hidima da mai girma gwamnati wanda ranar litinin mai girma gwamnati karfe 10 daidai ya bar gidan gwamnati bai koma ba sai washegari ranar talata da musamman karfe 7 inda mai girma gwamnati ya halarci maulidai kamar haka ya je makarantar Sheikh Sharif Sani Jambulo ya je gidan Kadiriya ya je wajen Sheikh Mai Hula ya je wajen maulidin Sheikh Aliyu Harhazimi mai girma gwamnati ya je wajen
3: Oga, audu mai doyar ne. Yanzu haka, ina cikin gona ta. Idan ka ga wannan doyar, za ka yi tsammanin giwa ne. Wargida, fara murna kawai. Doya na manya ce sosai. Da tsarin MTN Sachet Bundle, za ku iya kira mai sawo katin naira 200. Zai baka damar yin kira akan kwabo 16 duk da kika. Danna, *212*7#. Zabi lamba biyu don shiga tsarin MTN Sachet Bundle.
4: Matalami sauraro yanzu kai tsaye muna fili wanda kamfanin sadarwa na MTN ya dauki nauyin kawa inda kamfanin na MTN yake godewa abokan hulɗar sabisa yadda suka yi cigaba da kasancewa da MTN da layukan su inda kamfanin na MTN yake bayyana farin cikin sa da murnar sa kan yadda yake cika shekara 25 da fara gudanar da harkokin sadar da zumunci a Najeriya Bukul kari kamfanin yana ci gaba da bayyana farin cikin sa da fatan abokan hulɗar sa za su cigaba kasancewa da layukan MTN da shi ma kamfanin yake alƙawarin zai cigaba da kasancewa da abokan hulɗar sa kuma zai cigaba da inganta ayyukan sa domin dadadawa abokan hulɗar sa yayin da ya cika shekara 25 da fara gudanar da harkokin sa na sadar da zamanci
5: Mun rasa abubuwa da dama a baya kafin zuwan MTN a shekara ta 2001. Idan ka yi tafiya baka iya jin murya ko ganin iyalanka. A yanzu kuwa kana iya kira ko ganin su a wayarka. Yau ina gwarzo, ina kallon radin sunan jikana da ake yi kai tsaye daga Jidda. Ina murmushi da yi masa addu'a.
6: Shekaru 25 MTN ta tabbatar da mafarkai da nasarori marasa iyaka. Muna bikin shekaru 25 da samun damar mace. Majalla da sabon shafi.

0: an yi wannan biki na takuta ha lafiya an gama lafiya
1: dan an hauda ran nan ana yi kwacin waya fada a daba a ciki a saru wani ko a kwaci kudaden mutane ko wayoyin mutane
2: ya zama wajibi mu nemi sahilewar mai martaba
3: waɗannan kadan ne daga cikin kunshin daftarin rahotannin da muke tafa da su a daidai wannan lokaci mai sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka sannin ka da sake jimurin kasancewa a cikin shirin daurin gwarmai shirin da kan ba man talaka damar fadin abubuwan da kan ci masa towa a kwariya kamar yadda ya zo cikin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin kasar nan ya kuma ci gajiyar tsarin nan na fadi ra'ayinka bisa tsarin doka da oda na wannan gida shirin da kan zuwar muku daga tashar Hausa zalla nita 93.1 a zangon FM kamar kowanne lokaci muna tafa da ƴan wahabu ka dafa mana da kan ci gajiyar sashin nan na rabbana ka wadata mu amma duk kafin wannan bara mu fara karbar waɗannan sakonni

0: Salus Sabus Ay.
1: Arewa Radio faɗa ra'ayinka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla
2: a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba.
1: Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ƙa'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwal daya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda.
2: Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu
1: a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa Radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
3: Mita 93.1 a zangon FM.

0: uku da dogo daya a rigar biyu
1: mutum ya zama saurayi ba rabuwa yake da shi a fita harkar sa yayi ta rayuwar sa shi kadai ba a san me yake ba daga yan sha 4 sha 5 sha 6 sha 7 sha 8 zuwa 20 din nan lokacin zamanin rawar kai da fusgar samartaka da jin cewa an fi kowa fahimtar duniya a wannan lokacin ana buƙatar saurayi a jashi a jiki a kusantar da shi a dora shi a hanya a raba shi da abokai a lokacin duk lokacin da ka bari abokai suka fi tasiri akan sa fiye da kai to shikenan fa ka barwa abokai shi sai dai zo yi maka abinda abokansa suke koya masa a cikin gidanka amma in kana so ya zama naka to wallahi ka mallake shi dauke shi ka zama abokinsa me da shi abokin shawararka ku rika fita tare dora shi akan responsibilities da zai rika jin ya zama babba girma yake so yana son a dauke shi da muhimmanci in baka dauke shi da muhimmanci ba zai fita yi wani abu zai fara shaye shaye zai fara dauke dauke zai fara haure haure duk inda zaka kuje da shi ka cire wannan abin namu na al'adar bahaushe rashin kusantar yaya wannan duk bai amfana mana komai ba ja dan ka kusa da kai ya zama abokinka tafi tare da shi zai je masallaci zai zo karatu zai abubuwa zai komai na masu hankali amma in dai har ka bar shi daga shi sai wannan wayar da ba a san meye a cikin ta ba ta kowa da abubuwan da za su dauke hankalin mutum daga addinin ma gaba ɗayan sa wani ba a sani ba sai dai kaga mutum ya waye gari a ce ya ma bar addini ba a sani wani kuma tsoron abin da al'umma za su yi masa ne ta sa bai fito da kansa ba to Allah zai sauke
2: wannan muryar Dr. Abubakar Sani birnin Kudici
3: nan mita 93.1 Arewa Radio labari daki sauti rangadadau tattaunawa a fayyace Arewa Radio mita 93.1 a zangon FM

0: tambayeni yace wai bashi akwai ranar da kake jin ko za a waye gari babu wani tanahiya babu wani lungu babu wani sako da za a tashi a ce ba a ji tashin tashina ba wanda take da alaka da yaki-yaki a duniya nake cewa ba za ka daina ji ba sai duniyar ta kare abinda dama dan duban nan na Faransa Michel Nostradamus the man who saw tomorrow ko kice Michel Nostradamus da harshe irin na French yake cewa zamani zai zo da wasu kasashe manya za su nuna karfin iko su waye duniya su tsarin zaman kashin dankali babba kan karami in sun zo za kuma su nuna a duniya da kasashen duniya duniyar ta ce za su tsokano sama da karadin biyan bukatar su za su kera makamai ba dan kashe kansu ba dan kashe al'umma masu karamin karfi saboda su yi arziki da dukiyar wasu kin ga idan kika duba abin da yake faruwa tsakanin America da Ukraine da ita Iran ai abin da Michel Nostradamus din yake faɗa a hasashen ne hasashe ne kuma da shi shekaru 600 da suka wuce a daidai da nake wannan magana ta yanzu to duniya makwanta da kici ce sai dai mu ce ubangiji Allah ya kawo mana saukin duk wata tashin tashina da fitina wanda yahudin duniya suke kullawa akan musulmi akan sauran al'umma da ba su da wani dalili mai tushe tartibi amma suna yi ne domin biyan bukatar kansu kuma ba don komai ba su mallaki duniya su sa kasashen duniya aljihunsu musamman masu arziki da wumbin kasu arzikinsu to sai dai mu ce Allah ya taya mana me yabbata me kika zo da shi a cikin wannan shiri na mu tattauna
1: to a halin bana dan na san kun tattauna bututuwa daban-daban kuma an dan tsire mu ne game da wainar da ake tuyawa a shi gaban karan batta da ake gudanarwa tsakanin Iran da kuma Amurka da Isra'ila dai hannun sannan kuma a nan gida Najeriya abubuwa suna ci gaba da kankama musamman na tunkarin bomban zabe na shekarar baɗi 2027 idan Allah ya kai mu tuni an kada kugen siyasa inda jam'iyyu da 'yan takarkaru suka baza kuma su na yakin gangamin yakin neman zabe kamar yadda dokoki na ƙasa na zabe suka tanada bari mu fara da labarai daga gida kafin mu tsallaka diplomasiyar duniya a nan gida jaridar Daily Trust ta ruwaito wannan labarin da yake cewa hukumar zabe mai zaman kanta INEC za ta gudanar da wani abu da ake kira mock presidential election
0: zabe na shugaban kasa na gwaji
1: zabe na gwaji na shugaban kasa ni shekarar 2027 kafin mu nisa zan so babu kadan fasa mana shi wannan abin na gwaji yin zabe na gwaji abu ne sabo ko an taba yi ko an saba da shi
0: eh to gaskiyar magana Khadija idan aka
1: ce an yi zabe na gwaji
0: eh zabe na gwaji mu a context din mu wani bakon abu ne ga mutane to amma ga yadda muke bibiyar yadda kasashe na duniya suke gudanar da demokradiya wata kila gwamnati da hukumar zabe mai zaman kanta ta sami ta zabi wani babban tsari na soyawa abin suna zabe na gwaji bai da bambanci da opinion polls irin wanda zaki ji a America manyan jaridu manyan cable networks irin su CNN irin su CBS irin su ABC irin su dukkan wasu manyan kafofin yaɗa labarai da ake amfani da su ai sun ga wannan opinion polls inda ake ji ra'ayin jama'a zabe na gwaji ne saboda za a tambaye ka a cikin 'yan takara da ake da su wane ne gwaninka wane ne kai shirya wa zuciyarka cewa shi zaka zaba a lokacin da aka tafi filin zabe to mu ba mu kira shi